tanko na manka, Dios atak sumakaw sa ita. Miski kaw sa ita kuska azikang man ni panime. Tukuy ko na zatate. Dios solo pagiche kanko na uyas kamant. Kuting uyana kamachi. Kaisina yachay konata munas paka. Kiking uyakog radio mangkaspa. Kiking mangyacha chikug mangkaspapis. Utke kishka pangiche. Kanko na kishkas kata chapa kusumi. Kaya kamachi.